Kaya sobse, unta wa isinok, kikanaway sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ikdawse, kaut na mahuma, at simona ego nikamuna. Iguan ma, igimigusia, iguma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagwan.